Ranar iyaye mata. A yau, duniya baki ɗaya tana murnar bikin ranar iyaye mata da babban sha'awa. Muna da wata muhimmiyar dama ta tunawa da iyayenmu mata da ƙauna. Uwayenmu waɗanda suka ɗauke mu a cikin mahaifarsu na tsawon watanni tara, suka kawo mu duniya bayan fuskantar wahalhalu iri-iri, kuma suka yi duk mai yiwuwa don tabbatar da mun girma cikin ƙoshin lafiya. Idan har yanzu suna tare da mu, kada mu yi jinkirin nuna musu girmamawa da ƙaunarmu. Ko da za mu sumbaci hannayensu sau 100 ko 1000, hakan ma ba zai isa ba. Idan muna rayuwa a birane daban-daban, wannan rana ce ta musamman da za mu iya kiransu aƙalla don tambayarsu yadda suke. Barka da ranar iyaye mata!

yankunan rikici a Afirka. Masu sauraro, barka da dawowa shirinmu na rikice-rikice a yankunan Afirka. A yau, za mu tattauna kan sabon mataki na rikici a ƙasar Mali. Rikicin tsaro da ya bayyana a Mali tun daga ranar 25 ga watan Afrilun shekarar 2026. Ba wai kawai yana shafar daidaiton sojoji a fili ba, har ma yana nuna wani juyin hali mai muhimmanci, wanda zai iya sake fasalta tsarin rikicin cikin gida na ƙasar da tsarin tsaron yankin baki ɗaya. Musamman ma haɗin gwiwar da aka tabbatar a fili tsakanin ƙungiyar Azawad Liberation Front, wato FLA, mai neman rabuwa da ƙasa da kuma ƙungiyar jihadi Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, wato GNIM. Yana nuna cewa layuka biyu da suka kasance suna tafiya daban a rikicin Mali sun haɗu a matakin dabaru. Wannan ci gaba yana da matuƙar muhimmanci domin yana nuna bayyanar ƙalubale mai matakai da yawa da kuma mafi tsari ga ikon gwamnati. Daga nan ne wannan shirin ke duba halin da ake ciki yanzu na ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da suka bayyana a Mali a ranar 25 ga watan Afrilu da kuma abin da za su haifar. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Wannan kusantar juna ya kamata a karanta shi ba kawai a matsayin ƙawance na wucin gadi bisa amfani ba, amma a matsayin yunƙurin kafa babbar gaba ta masu adawa da gwamnati. FLA a cikin bayananta ta bayyana gwamnatin sojoji da ke Bamako a matsayin babban cikas ga mafita ta siyasa, sannan ta yi kira ga kusantar juna da sauran masu ruwa da tsaki. Wannan yana nuna cewa motsin neman rabuwa da ƙasa bai taƙaita ga buri na cin gashin kai ko 'yanci kawai ba. Yana kuma karkata zuwa ga wata babbar ajandar siyasa da ke fifita sauya tsarin mulkin tsakiya. Wannan yanayi yana sauya yanayin rikicin Mali daga tawaye na cikin gida na neman rabuwa da ƙasa zuwa wata fafatawa mai masu ruwa da tsaki da yawa wadda ke nufin sauya gwamnati. A cikin wannan muhallin, sauyin da ake gani a halayen dabaru na GNIM abin lura ne. Ƙungiyar ba kawai tana ƙara ƙarfin soja ba, har ma tana ɗaukar matakai na samar da sahihancin siyasa. Sakin waɗanda aka yi garkuwa da su buɗe hanyoyin tattaunawa kai tsaye da shugabannin addini, har ma da saƙonni ga rundunonin Rasha da ke Mali, suna nuna yunƙurin ƙungiyar na gabatar da kanta ba kawai a matsayin mai ɗauke da makamai ba, amma a matsayin mai yiwuwa abokin tattaunawa na siyasa. Wannan dabara tana nuni da matsin lamba na soja da kuma buɗe sararin siyasa a lokaci guda. Wannan kuma yana nuni wani faɗaɗɗen yanayi game da yadda ƙungiyoyin ta'addanci masu amfani da addini a Sahel ke sauyawa. Ci gaban soja a fili yana goyon bayan wannan sauyin dabaru. Zarge-zargen cewa wani birni mai muhimmanci

Sagen Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, a yau mun karkata zuwa Şanlıurfa, zuwa ɗaya daga cikin tsofaffin manyan gine-gine da aka sani a tarihin ɗan Adam. A wannan kashin, tasharmu ita ce Göbekli Tepe, wanda aka saka a cikin jerin UNESCO a shekarar 2018. Bisa ga bayanan UNESCO, Göbekli Tepe wani wuri ne na musamman na gadon al'adu da ke sake duba tsoffin fahimta game da tarihin ɗan Adam. Ta hanyar nuna cewa al'ummomin mafarauta sun iya gina manyan gine-gine masu rikitarwa tun kafin su fara zama na dindindin. Göbekli Tepe wani tudu ne da ke kusa da Şanlıurfa a ƙasan tsaunukan Germush. An gano shi ta hanyar bincike na tsari da ya fara a shekarun 1990, kuma ya yi fice da manyan gine-ginen dutse masu zagaye, ginshiƙai masu siffar harafin T da ke tashi a tsakiyarsu, da dama wadatattun sassaƙa a jikin waɗannan duwatsu. Bisa ga bayanan UNESCO, waɗannan manyan gine-gine sun samo asali ne daga tsakanin shekarun 1600 zuwa 1800 kafin haihuwar Annabi Isa alaihissalam. A wannan fanni, ana ɗaukar Göbekli Tepe a matsayin ɗaya daga cikin misalan gine-gine na farko da suka tsira har zuwa yau. A tsakiyar kimar Göbekli Tepe a idon duniya, akwai sabuwar fahimta mai ƙarfi da yake bayarwa game da yadda al'ummomin ɗan Adam suke tsarawa. A dogon lokaci, masana kimiyya sun yi imanin cewa zaman dindindin da noma su ne ginshiƙai na samuwar tsari mai rikitarwa na al'umma da kuma manyan gine-gine. Amma binciken da aka samu a Göbekli Tepe ya nuna cewa wannan dangantaka na iya aiki a akasin haka. Bisa ga nazarin UNESCO, wannan wuri yana bayyana a sarari cewa al'ummomin mafarauta tun kafin su koma noma sun sami damar haɗuwa a kusa da tsarin alamu da al'adu na gama gari, kuma suna gudanar da manyan ayyukan gine-gine. Sassaƙar da ke jikin manyan duwatsun nan, an ƙawata su da hotunan dabbobi irin su kura, macizai, kunamai, aladu na daji da tsuntsaye. Waɗannan hotuna ba wai kawai suna fahimtar kyau na

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.